0: kalang mepi kalam lepu tang tu nang li hemang tar pentong ki cheng dun ma ma te kaprek ase ili tum ke langdam polote kardom kar di ke thok ke jir lepu sona kaprek kaprek dopik tang tu nang li ko puson men si ke cheng dun lep
1: nili ke hemang tar penda hemang tar nili hemalong nili pudutik nili polong chirap dun bomlo ako non nili povedet nili ga kleng tum do nili ga kleng tum long chirap dun bomlo ako nili non dak lang lok so rong hang rong nili ong men ta che panu nang kok po se gari rong hang pu dak su pin so we so lo so det masi dak du dun kok ta nili ong to ma hemang tar ta nili nin kane thom pli lang ke ot pi masi non dak wang jui pen dak non di phu ke do bote nili la dak bang ke arkli kle la chin thong anam pu bolo ka si he lan si char kli chot cita apor pen ha dak nili ke tum long se char kli bote nili ho dak si chi dun jui titi
0: ho
1: dak si ha hem
0: akuru sar polo tangte hemang tar punoi plapen kapre kapre ka se punoi tangte penang akuru sar tum mate li tum non ke theklong kachi parjan akapre kapre la buson lapen apindeng lapen a oda dur tangte kuru sar polo tangte kolo buson ho si ke donang ji lapen arna ma phan ka chong duk mate ka chardo ma hut polote kuru sar helo li tum ke akenang sonnai lo tangte ot adur mate ke do ke thak pindeng sumpot labang so put thak nangli radio kar yo rat phan than ponji ma
1: labang ke non nili ga chini da mateng le ka do be ta kroi lab nai puke kali he si da me nili ki jong nam hi po bangela pulo pen non nili klem ta klem bo guru sar polo tang te asiali ile tum la kang thir jir ke the ta na si an bang ke thek teng hu junu alam gali aning ve he ma so long ta bidun de se akimi na loi son e son ban ke adap cho chi yun je prang lang ching lu chi pang ther si a kli nang ji la loi son a ko i son thu ban ke pin deng non hut ke a bang ban bang ke ching thang pu pu ta ke ching thang bu ke junuk pik khang ya
0: ka la
1: chi pin deng
0: ko chi pin deng pu nai
1: la bang so ka chi pin deng a o da ba ko son se nai ma bang ke le tum ke se kar kli ke itung kache pending a oti tum ta aprang manadu non ke ditum karbia tu no recognize ne der masi en thapre ni ligi pudam ji bo bang ke ba ka thekam long bang ka ning hang ali pen hala oda bang ta son thak tha a oda bang ta hor ge jun aphane ni ligi pudam gali
0: kala
1: mo the karbia ho ma sa long son ge no da ko phan si ni ligi jong da ni ligi pudam ji bo bang ke the ta na se pen se gar clip on bang ge si vet lo ki chu ge jun ta chire cha nei
0: kala
1: athe non ki li tum la bang so ke chu ge jun ka chiri re pen kar bia khai phan a hok pet ar nam bu ke bon bang a videt ma bu chini li ke thek am long rong athe just met ar nam phan ke kroi ke mi thang ke chu ge jun ot pen ke du ge thaka chi pak ke thai
0: la
1: a prang prang ge la pu son ho ki si rong ang bong lo lon pon long le lo ar jon pon long le la pen theng a phang pon long le mi than a ok chai na ok la hai chu long le ke du ge thak chi pang thir pik nang ji an lo te tiking narpanda chilem rui hala sofa lapuan lapen nang hemang tarabong je sanjok pen kisung binong lo nang nang rap nangi polo tangte theng pi te purai rai de te non pi po na vedela lake ili tum kichu ki jun ke duge tha ar nama phan kroi pe mi de rapot pusini li hin pen ke chongda ili tumar nam ta ke duge tha kichu ki jun awta dur jong si isia awta teng pen ni tum klem lo polo tangte no na masita me theng pi pu da ka jakong dola nili ke thekam long bangke la si ja se mele dil tumke claim nang ye bangke kuru sara tuma or bangke se gar clear hut horing ri kerta la bangle tuma ron thik si ingri det pote kuru sara lingali la phan ke jor nang ko isar nang ko non bang dal puge di si ling le u si ling le ke chok che pute che bisar det ke kuru sa lo pot pu lang ret pote ing ton ret pote ke pulo la ke yo la lo he
0: la la la
1: hala ke chu ge ju ne bang si chire re pote ar nam ke ing thir jir si ing hu ji ma te hoi bang along
0: kala
1: ita ke chu ge ju jong si tum wok wok tum plak plak horing ri po ha kana ne pesab kru ye long tong wok pulo tang te a phu

0: pu tang te ile tum pu thot adun thu je thanam tu se nang ile tum sekarkli di sekarkli mane a sitin itum hemang tar punon ba kaprek kaprek punon la buson apor ta me kithik lu buson do ma pu
1: hemang tar la peng hem pu pendang lok mu chu jun chuku ile tum ke hala su ru bang ke apor jong nam thip bo bang ke avi cita me apor do sokerot kirim tang lu pulu tang te la pon be
0: ning kreng ning tia hut
1: pulu tang te hemang tari dang tar chat klipo adamasar asi ning kreng hut sang long leke chu yun chu ku dala so por si ong lo rong ke rong op dala so por si ong lo ita la su da por jong am tip go bang ke itu long ni linon dam tang te ke te ke ndi cita la ning kreng ning ti puan si puam chot lo de december pen January, February, a song bong along.
0: Me piglo. Tang te put hot ilitum chitanam to Senangpu. Penang atumkela sekar kli ta angdeng asap kachin nila pent kamanghu. Penang a charju la busanta do. Penang atumke bisarlam ilitum dhoromalam ke one way. Poi pisita kachini ne possibang ta nakarju. Penang do la sila. Ile tum se karkli along arnam aphan ke thok ki jir lai hui la busona ka pangdeng deng do pik
1: kalang kalang
0: tang tela la hai hui ang deng tamin ang hin pen than pon ji mapu
1: la bang ke pul ma hopu dam ji se karkli hut pen him ki pri abang pen chi ni de ta hai
0: kalang
1: la pen si pu dam thu po aphan dar non ta nilita kar yulong do do
0: choi
1: lo nam kan thir bula hi phik pilu la son ta do do ang mi phu nei po mat kololo ne ang mi ta in wai ve de bong ke mar thu kolo son ma ngane par bi bi pare la ha phu tha la ta che than nam nang ta non nili ke risart ke long tang pen along along ke sar tum pen kar yulong tang a teng bulo tang te se kar clear hood wo ang mi ki phu a ot ta do ho la ha bi da se kar clear hood bang ke thek te arweng pi ke phu phe da cha arweng pi hen lo pir the kang jar I man hormun lo ta la aphu aru rang ke pang jok nang kok an bang ka ara asian bang ka arweng pi phu mi la ai sia lam he mang tar ka pi pendang lok bur ka ma tha than da the tan kar kliya tum an bang ke arweng pi phu mi tanane habira se tang ho ai ko pen e clip up clip ha ka se tang ho po ko chukora ren tang ho me ke so ren tang ho bol hai du og ma thi ho
0: do do
1: hal hai bang ke ang mi so phu pin pin po la pon ve pen ko pia posi a phe ka bang hadak bat nang ko ma bang ke a bang pen a bang ke la adwan long bat bi po bi le ka lu thak si bat kok ti ti de pacha kali li pu da bang pen bang ka li pi thu et po cham et la puta ni li the kan lo ta ni li la da ke sara tum pen kar ju ke the kam thu long bang ke la puta chok chi a ja noi ta hiji mi mista a ot lo si ar nam ke ili tum ar nam ke reng ke ang song si do hala ke nang sun dun plut dak nang to dun bui be mo pen li pu le borwa po sa na thak si dak dep debo phan si a man ke patte apasila tum ke deb debu pulodang ke hiilo ha tum ke toy pola tum sinang pasuji hii pulon te nali matha tha avia phiksi dorkar tum ke
0: kala
1: chitti mari chu phansi ke thok nang nakli tum matha dam pulotang te la tum ke avia phiga vite aning sia rong re apasila tum phan pidet po hala nam kang thira phan ki pithu bangela ke li tum ke ang thin phi pemeji anda kang thir si buji lagi hula nam farman chita la so van ke la hi iwana longyong se badbe pote ne tum arkli et lo bo bangke ne tum aman long lo poke la sa o ka kang thira ana kang thir aman hadak thanam de det a longa preksila a hi a phiglong birong bolo tangte la sa a hi i tum ke ba deb debo tum bangke a longa preksi dorong po sita da ga masi bi bolo tangte la ke hi iang no masi hu dai dam lo la sa deb debo la sa thana na ma long masi hu dai dam lo por bangsi la tum bangsi hanam long po po ke athe kichu gela tumanke a hilang lelo jar lang lelo ha tumke aposi hiya nam thera pu pina ka posi li tumanke jasmet ke da ke thana nam phansi ki paprang prang hala nam ke reng pe hala phia kang thir helo sitala so wan along si batun de det la hiya phi ki wat la wan along si batun de det pulu tang te hala tumke thanam thek the det pongke long le bu ko na tum phanang pi pe det pu ko asi hala tum ta long nei asi sia ko la phi sakhi theng an du po lagai hu dak ang song no le sining kang der le sia magnet ason dak thak he isi ka ching si bhor mu dol la theng lo te ha tuma gom long po son sini li ge ke sar sar tom phan kar ju asir kep sir kep lo te la las lo pa phi si lo la theng lo te la swa ar ki ha dak ar ju long dat po ka ching si pa dim dol
0: kala
1: la pu si ni ni li kar ju dun long he ta ni li ta bang long si kar ju thap pu ke tong thap cho se ta la pu he lo ni li ke long ke la si a hi ke anam kang thirle

0: rumah bang kacih ili kacih pada bang pakom si karbi ya kai si wet ke dunai ni pulu tang te kacih rumah bang si dorka
1: kala me pik alam lapu nali ke thanda ma pot la si ili tum kacih thana nang ya alam ke do pik lang ke li li ta do pik lang thai mene bang sar sar palam te son si him ke tok ong thu ong po bisar lam si bon sita me pu ili tum por alam ta do ka po kenang alang alam te an ta me tum iprang ke bang le li tum chingki pon thu bom na tang te pini ili tum chingki je thana jai me ke pan le ington poni ko na nalita anso se claim me da me la pen ithak songsari chu tum hempu mukrang adak nangli ki claim long anta me hir jume nang papi dun thu bom nang phu tangte li tum chingki je than ke pini la an le ington ni ko
0: kar da
2: la pana parna li tum jutang har chia jai mek ang deng long pen babu be lapen hot bang samson ing tiang bong chi hu chi put arjik long tanglo lucky akashwani tifu adun tu lun chi to ajai mek ang deng long pen aprang si jengkha cases kilonalon arjik sina alonalam the nitum ke thama pinpo

Don't head jong na litum. Lun chito a jai mek ang deng along pen. Jeng ka cases kilo na lun arjig long tanglo. Adun tu. Lun chito a jai mek ang deng along pen. Karbi Cultural Society atum kilo na lun arjig sinang. Alun alam ti kili kili karbi lang pi.

tong long pusitami. Kilong nang jia kang hon an ki ni long lo lapen. Nang le nang uti kang bup pusita. Isi hirjumia sonsi, chela khadam lo pusi, lun sipu, lun pena jok, pajirmidam.

non he jong nang litum karbilir mi lo na cha mek ang deng long pen sarthi rong pi kilonalon arjiklong tanglo adun tu karbilir mi lo na cha mek ang deng long pen mongol singkro kilonalon arjik sinang alonalam thi mai munit akai ni kangjaravo labang so lo na long lunsipo kepajar midam laki munit akai kangjaravo pensi pangbardam elong vet adim along do de elong adim pen ing jardam po kaprek adim ing hudam ham athe elong vet adim do ver loti cholong le det po kereng phansi sungkrung po lasi ningve ladak ijo lote pen aphadak ijo lapuson si akai ke dambom lason thot si munit akai along ta kereng jia phan ki choklem chodam nang kok lasi elong vet adim dopen thanglem dam de lapu che pas let rong lote chomo vedet po pirthe ke do sungkrung po lasi lunse po mongol singkrota munit akai kangjara vo pensi pangbardam tangte arjek sinang

0: bomlo lasi anutin a members ta belek belek asai halat du mangke longhong pangreng lo lapen ke fisaring ta chuklem ipon bomlo lapen ke arphe khiti ta halata klem ipon bomlo lapen ke fisaring pen puiglo fisaring ta dulo lapen ke buta pangreng ipon bomlo bita pangreng bang dulo nili tu masel hair group longke la bang ke ta anutin asai si belek belek du iglo Terangta chotha ek bon bom la son si chitu pon ek bom lo non puan
1: tangte nangli tu ma ssg la sarkar pen gopine akerap la pusanta long lo ma
0: noi lo nili tu sarkar pen akerap ke non nuwa pusita mi hala 10000 pupu bangte la ta long ek lo la te ke bangke anu tin long ek lo la pen ke konok lota pupu mati do halat suhuta nili tum long iglo halata ke rapsi long ik ponlo 10000 a group long sinang piglo e group ang bongsi ada ke nang pilo la si nili tum long ta chuparam pon iglo
1: tangte nangli tum sam sarkar pen nang pa ji nangli tum han la la haya tangka ke nangli tum kupui kupine asai ke klem pon la pusanta doma
0: do dolo anutin si belek belek pu lo la non 10000 nangki pi ikta longhong si nam igre eblo anu ijon jon ason si adhek tumge joni nam iglo he lalo enke pila fisaring ta bonai iglo hala nili tuma members inno da bangke hala bang ta fisaring the du alangli la sel poisa pen la he la so poisa pen se ta mi dordi pu fis ke chirap du no he
1: ange nangli tumla mo pen pu nangli tumla chik lo long kachi rung la pusanta do ase la haya tangka ke nangli tumla pu aning kan ki jur la pusan kachi thak la pusanta do ma
0: do lo la so hut batai si chi thak lo ho la so hut ke chi thak de la poke poke chi rung det pen nili tum he di la pu kan lo suri crazy chi thai long lo laso pen ke adhe ke param lo non an ke ethak thelang non puta dula param ik bom si doig lang ni litum lalong
1: nali tu ma group he jan tong la puche param ma mate anut ka prek aphasta mele pu param bom la pusan nali tu ma group bang
0: dolo nili tu ma long ke param dun he jen ba mission pulo pute nitum a members ben pini related do plote members si bang chichak po la sing ke asa alang bang so than pari nang po la sing ke nili tum ke la alang mama nang ke hang bang hula bang phan a members ni tum long members ke do bang phan hala phan than pari po la ing ke la si pi do ni iglo members ang bong se a men ke do po hula bang ke a men na vilu ki chitu nang ke hala si chitu pusita me dake members si nang chitu nang po
1: tangte nangli tuma asal hair group along a secretary amene go pulo
0: receiving link pi
1: tangte nangli tuma asal hair group ke ko koswandar si ke do dun lo town committee do lapen block puta do la se koswandar bang se nangli tum che jog do niklo
0: nili tum ke on do bom nili tum area pusita mi dhon siri si puri dhon siri long se nili tum ke do bom ai area se ta mi akachi jog dun ke block bang ke lumbajong block ako ninke rural si nili tumki puri lasi rural long si non puta doik bomlo
1: block under le
0: block under lo block ta duita duko isike urban isike rural non nili tumke rural si puri lo
1: tangte selha group of atuma phan se tammi aron ka pinchong pudu o lasi nangli thanik ji masal ha group phan aron ko puson lo
0: aron lake son phodu weekly meeting regular saving inke repayment of loan anmelo
1: tangte nangli tumla weekly meeting along bank copy pia son sinali tung chingwai pon pon
0: la lo janili tung chingwai pon pon ke member sangbong chongsi mani wang videt mati la nili tum phokep ke chirung pusita mi nang pidun de det pusita mi pipo sinang pidun thek the det ma mati pc akam si claim po ma pini jongsi chingwai lo prote pinabri tum la so kam claim nang de pupol akam ang deng mate loan pusita ham ji pusita mila ni tum manli weekly meeting long sipawang po je tum lason loan tu dam nang po de pusiching wai po lapen ke kam du pusita mi lason na kam du je therang ke thak pusita mi men tu ne ke group pen pusita mi therang thak du do la therang thak ke pini nang thak nang po de pusita mi ni le tum hala su husi chi parai pon pon lo
1: group along lason arpu ka che pek la pusonta doma
0: dulo nili tum ke la bukipar putado je hala lang

0: secretary presidency lake hu cluster along damsi evio atumsi dam nang po la cluster long secretary president tumsi dam nang po o ni tum ta nang che pa ogdun po si chi damsi secretary president ni alu pusitami che thon dam nang po engke bang nang che pa opon
1: tata group cap chiri nang po bo
0: group cap ke data chok along pen ke group proxy ta do do
1: tangte la facility mukha ke nonason block pen town committee pudola se kolosoa abang facility ke ong lo ke long don la sarkar pe nanga pali pusitame
0: la ke chuhman pusipudar me athima sel hel group ti sivelo town dai sivelo rural dai sivelo ilong velo town te town na bhagdam juipo rural blote rural bhagdam juipo jenba non urban tum te urban long dam juipo mate urban pote town nijialo enke non rural bote litum rural abhagwan po jeneba non litum hala 10000 longlo nilitum talonglo bang hala tum talong
1: choropik lo tangte nang limo pen loan bank along stamina litum group en pula sila so loan ka chitu ye phan ke nang litum ko pi ko pusan se ke claim pon lo siklo yon bang se chitu nei a loan bang ke
0: kalanglo nilituma no tinta tapusi chitu pon bom lo non angko ke dam chitu bom wang bom lo ke claim nili tumke adhek tumke therang thak lo long hong chopang reng tumke te ma ning kan si nang kok mati hala tum pe bang ke bang hor chutun tum chutun pon lo engke therang thak tum pusta mi thak pon lo la therang thak anu tin ke thak ad e pusta mi ke thak bang si ke ong nili tum agru bang ke engke la adhek tumke la kam chuk lem pen he la pen ta chitu i pon bom lo hajira ta adhek tumke do niglo lalo
1: tangte salha group lute group as akam la sinangli tumla lona tangka ke thap dam busta me la son kache pek la pusanta do ma
0: do nili tum kache pek e dulo hala buki bar bang jo madam di busta me secretary president ahut pen na por vi pute members angbong se chi pek lo rang si nili tum chi pek lo je non achik lu ke nang tum bahini da moi no muachik luke nang tum bhaini dam moi plason rote son si dili tum kichi tu dam bom lo non ana bangke apor do lo plote nang dam moi de nang tum dam moi puchi pu po la si chitu dam ek bom lo
1: tangte nang li tum masal ha group ching thur sal ha group ton nang li tum nang franke wang jilang long kupi ne asai ke klem pon jila pusan nang ke matha do ma
0: do lo ke matha bangke nili tum bang head group pen ison bak misin chena mang pusi ning matha lo je choy peri ke roe misin chena mang pula bang ta non ki mang du mu nili tum jong si lan su si lun long plo te nili tum chirung po chenam po choy an ke la group ang bong si chiroi nang pusi son ke mang ke du nili tum
1: tang te nang li tum la karbi yur festival long se tamela pusal la group tum phan adim ke pek pi do peri ke jor puno ajar puno la sin nang tum hala dak si tamela son ki bidun la pusan ta do ma
0: nili tum ke avile not pu an ke si tamme ning ma tha do lo not puta playing ik ela je sel help group pen anu tin chithak rep ra mu sel help group ili tum ta hadak dukan chu bidu nang je la son thak nang la son thang oi ni la son thak popu ke chi pe ke dulu sita mi dun long le lang non puta inu da por do inu da pora vide da mat non puan ta hala dak bidu ni long le lang mu ni li tum da bidu ni ji la si non ba chi pe ek bom lo bidu ji ani si ke ni li tum ta
1: tangte non la sel help group ili tum sel help group seng bolote ili tum sel help group ke seng ko pi pi asan sel tum ke chi thek nang po
0: aprang si ke ili tum putar ID do vegning ji putar ID passbook ta donang po ainge aadhar pan card lai to ek vegni lasi inge lit lan si sel help group kiseng buke group ang bong ke nang ne data hai voi phi se ta mi sel help group si seng lu pute account ke saving ke do ek vegnang po mati lalo inge register ta namik nang po je hodai meeting do ver lu Facebook ta donang po da thima achiklo jonwang lan lo anutin lan lan nang pi phoke pustami sika cap chengsi weekly saving lo la sika cap sami alang lia men tok nang ko hi mati la si in register ke do week nang po jong si sel help group ke sing ji pulote register ke do week nang po
1: ta de nali tuma sel help group ke pinning an ke ningkan ko an bag do po
0: nili tum non anke 14 years lo 14 running bom lo non
1: 14 years mode ning concrete liang bom

0: ambi po.
1: Te thoro bi arong koson lo arong amen kupilo halsu hafar koson san sigi duma langroi duma inglong duma lahalam nang thani kate
0: hala dak thong nok biem hangge thek wek adim ke ni hang anat ke chileng the pailo lapen ni jang anat abang wang chot lo plong te bijekri lang teng dulo bijekri lang teng aku ngobang ke aku pin puorong barim lake New York the pipulo New York thepia aber chot abang ke rong men namlo rong men namalo ngobang ke phulo kru tum sigi dulo phulo kru non arong meta dulo la sa kru tumang jir se kari kru labang so phan si thong ke kapa pe pusin non tuta karbiarap che thang
1: ante langroi ke adung arai langroi dui
0: langroi do lake biche kriya roi iglo an hala pu na thu hala lang teng roi pen ke wang abang ke la lang tui lang teng pu pen ke wang langroi abang lo labang ke ha arlong ding ding roi pulo lage
1: thong nok be ke jantari chu hawar along si amang ke thek lake rong phar pi rong be so cheng amang along rong che seng det aphialam hala bang suahut ke parichu jantarichu amen kupilo nangli kruasa honang thani khate
2: hala so jantarichu amen bang ke purun dekhte dala alang bang chini ne jantarichu amen
0: jantare cho amen ne lige chini ala so hu bang ke la dak pen sere chu ge mandam lo pula ya dak pen sere chu ge mandam manik roy hu da bang re chu chithi lo ka du ve lo amasi re chu bang phri ge chithi la bang phri re chu chithi lo amasi dak chu mang yan chi bhong lo chi bhong de si amasi pukli lo ta pun chak biko na pu chu mang yan chi kroy lo la se re chu apun re chu chak bang ang rup biko lo la so apun ateng ayon ki ding la anang ji la pen ki the awar ki the la anang ji pen arji ta me sen nang ji pen abang be the me kang prama bo de nai la bang so bang le an itum re chu chu long nang pola pulote la so pun kali tum an ke chi thi du nang me lo po amat an re chu a theng gi ria hu da bang la rong phara sang hu bang ta an ne hoy
2: la bang chi ni ne
0: an ne
2: hala janta ri chu pin nong bang men ma
1: hala sohut nili nili kar jolong ki la sone lo je hala sohut ke mane jantari chubange kar bisi ri chu chu ke man tu ni hala salam pini theki mana
2: mata la bangala hano ka china teng polo tang te la bor polo biso koi da so po bor po la sa ar chu ke man nam nang ko la mu ke mo he da lang ta ni ye hoi hoi lo he ingle na sor ri chu a o sa kle nga bang ka chu matha ri chu hoi ki thi ja phan a ong so phan lang teng ide la so ning ke oi ma si la bor po bang ke ri chu chu chi lo bu ma si a o sa rong hang sor phan ri chu hoi ji bi kan ko ma ha bin po rong pen nang sun tu ma si la so nang sun tu pen a phi mu pen a lang than lo chu mang a tum ta la so re bang ke ri chu go ji thi lam so lam gali a ma si chu mang tung bang ri ta ri chi ra ma si e tung mu chi thi ra bi chi bong dut po ma du ta me a pu na chak thek na apun cha ka teng bang le tum ri chu bang ki pek der nang po mat ri chu la so apun cha ki thik ka teng pen chu mang tum bang apun cha ka de ama se la so bor po tum pen an so bang ga ning ke oi ha pin po rong ob bu pen nang sun lo se ha bang long odim an ka chu tum an ka chu mong o ko chu par hier long se hala tum da ri chu thank you ri tum da chu mang tum da lidun rok janta tumta marlang et lo kuma chinga muni lo ni tum apun ki thiket teng jina nakla ju pu masit ar da dung dam lo pun dam lo chok de masi pon de mari ju biko masi karbi tum ri chu manam de las ke bor polo lo
1: bor polo
2: borong parlo
1: borong par dam de rong par sor si pram karbi ri chu ke man teng atung lo bod
2: kalang lo
1: la sor puta pini alun no na
0: alun ke do labang so puta ta alun ke la son lo ala karbi tum ke oyalun lo hai nang ke oyalun lo la se

Lolata. Tabang ang engleng si kapausa, ay rechuman long ponetapu, aong suka ci urabang lang teng hap.

0: Kini laparo kriju ma ahom kriju tumben kupini tamanda mima.
1: Oh, do lape lake kayo na gerung siti. Kayo na gerung siti. Ha, rohan ta prang ke cumang nung sinang gerung mat. Anamat latu mo bang ta parok recho tum bang ta latu mo bang ta ha karbia tum ke doan. Karbia tum ke doan ku luang te nor tenga parcot lang. So tengan se karbia tum itu hadang ini tum da kayo na nang rung long nai. Pulo lang su kayo na kirung ke siti. Anamat se parok nok bepan ke piti wek nang ji. Parok nok behan piti te pulo tang te kayo na kirung ke sukselo. Bula si la kela ni acho mangkan hada ka chi tong pigi pulo la su ka chi tong along si hada kle parok nok be pan piti nang puse tong pan nang toy dun la si non ta akar bia tum hada kilun la

Pinigay po chok ikang lola si Akas pa ni go hati mahabahu karpinteng panalapan si kang toniklo. Pinamli po thoda po rating pen chitong tuiklo ng dumi thagmi kurubang thu.

nihang alongri wangwea prangke lapu nihang aso atum kupi kichusi kereng mati. Pusi pulo. Lasi alam thedokok. Plang mucharaphan ke hang keret ke bor ongsi kaning je alam the. Lasi sarpalam thelo. Behek wangwea koke nihang aso pisi kichoma. Mate ason kachinine. Pini asaram theke lapu anverlo. Tangtinon adun thwa jai mek angdeng along le damik lo nang lakke karbi lun bari ma jai mek

0: lapona ponali tum lamji rajai mek angdeng long pen lalta rong pharpi pen ke thana lamjir arjik long tanglo lpg ma te chutun chodanga gas arona teng pen che thornang ji konat ne kebak pen gas ke tarang nim ingnim long bulote regulator switch inkir serak pen hemang happy la pening hapsu ingpu etnang ji chutun chodang a gas along to a switch la pen regulator switch ta chotun chodang tangder phi inkir paminang ji lpg a cylinder pen along to along an gas ka bacheling ja phan mesen arabara pipe si chepari deng nang ji LPG ke kaya hood, gas ke kaya lai tarsi en nang ji. Me koi chera supen ke kai ke der nang ji. LPG along thu la pen gas a cylinder ke vaak le do pulo te gas agency a sahem along pon se rak si. Ha da kekle masai khia tuma phan si papi lang pa mi pen si. Pasilam nang ji. Lake Akashwani Deepu. Nona dun thua jai mek ang deng along da miklo nang lake pini alam jira jai mek. Pini alam jira jai mek ang deng along pen ingkung hini ang deng. Nong nam gache thanglong lunse po pan synchro la pen hutbang pradip rong pharatumang bong chihu chiput arjik longpo
1: kardom kroke hai
2: kardom
1: elitum kedam dang angkung chingkilong hoilo la pen ke plengun ni delo gache thana lamjir himason tokong ing thuong po mat
2: kalang
1: aphi ong lamcha chithan ong kam ong amasi halapang so lamjir adun thu angkung bangle tum chithan ok na
2: to
1: kro ke hai elitum along riar lo kedam dang ko ar ning kan perone
2: kalang
1: ka phrek ke mang do ka phrek pin po tum nang klang lo
2: kalang
1: penang an apin po tum khai nang chari lo det nang chari lo wang bom pen aku puthot ing samri le aku nang klang thule la pusona poru sinang di ing tang khringa hut mate nang li jui bom hut mate parong ro hut lo ne matang te nang li choklem chonam bom hut one la pusona pota ka chitong si la so ke tok pole ne li ke mat hadam asap so angring du hala bangke o komret nang
2: kala
1: tang te la bang so poru hut botor bukan ka chilar son ta taksi khai ka chilar hut apor ka chilar hut hala bangso lun ka bonda pen lotang te asap so ka chiton do kok di tipu ton nang nila bangso lun ke to ka bonda la pen ki lun ma
2: no komret nang po alun do peneng a sengkan arong a je klam te tong te khang jang wa ho la so lun ka bonda dam ke i hut ti si ka chisong ang tang pik lo kar biang lo
1: a ho
2: ka chisong tang pik a hut ta

0: hadak dam lo munit dupik
1: munit
0: kyong tu so kali pen ha hin hin pen ki wang theng tom nang er klar la song
1: oba
0: e la bang ke kalang le sita isi bang ke la lo generator ko pin ni la ta velu tu pon lap lo mati kendel pen ki kai sa dal function ki bi
1: o
0: han ke la ko ka lang ti thing pu la so alun ki lun halat dak munit tu la kar ju ji lok si ki wang la so lu la so experience bang non puta
1: nang
0: lining tu ver

0: lo music ahin pen title song khata chirap dun lo lai pidun lo
1: alunun ma
0: alun du thongok bi along title song du pen ejhake nilisi bondalo aku bang tum se palun do la subhasana dotto tum hej palun lo asom
1: non nang li ki penang an lun lun bom wang bom pen non ke arta bang ta penang an do tang lo
0: tang
1: tang te ki thurmia tum phan punon mate bari ma tum phan punon nang li ning ka ching sam nang li ning ke tok hala bang so alun se podun se piamen inot bani pan jong nami ma
0: abarim pulute do abarim kilun tum ni lia ka no tin phata ning sam bonta ning ke ing sa alun mukha da jumi san sam bonta ning alu ke matha ka chiton Chandrakanto Tera, ke hai Joy Singh rong piki tok ngai lun bang ke ining ke matha pen chito lepen ka prek tum kilun tum anta mission sam le he ote alun ining ke do dun nalam the ining ke dok dun pupu phansi pudam lo la Chandrakanto Terang phan ining do lepen no vi ki mi tum ke do o vi ki mi tum do o ma ta men ta nir ke chini tu ti er lo nil phan da na Nah, cini ni tum tadu polang li tum ta, ni di talang li tum pan. Nom, we kimiang bong, jiten terang ta, misen.
1: Aho.
0: Jiten terang. Alun, mama tetok pilih ni, arang li kitok alun muka ta. Arang li kilun alun muka misen san. Arlo sup, terubina tum, do. Ngapain, we barim ke pukila lik tepi ke, ribu ta cini lo. Pukila lik tepi ke, lage karbiang long ke pangceng, lo. Mau pita, duwer ji. Pen nalang mena ke tok alun mukata jumi u alam the ining rucop saide penang ke ningarong alun kali ningki oy alun mukha se penang ke keto alam the miu langroi parai dam si mirdan nang wan pizi punang ka ning ji si songhong ne ju parni pul hai alun mane ining non puta ruko
1: kala lun pulutang te halabang suki lun lapan halabang so alun athe lapan kati ot paciton de tu pulutang te lun anapang ta isi isi a message mate isi e kepacini ji lapuson ang thek dovek nang ji
0: dovek nang ji isi atomo do nang ji isi alun jir ke tok isi atomo ason do nang ji bothe atomo bang dake thi hek lun alam thi pensi tok chot apo si thi hek ta hai sita atomo bang ave pulute ardi vide ji bang phang ke pin khat punoi
1: ke pare punoi
0: ke pare punoi
1: ke pare punoi
0: ke pare punoi emena akai phan pujita atumu duneng ni rada lasi arlu isi alam thi penta arlu lut u lason ti tik de kok te tik apose lun gi ti hek ti sita atumu gi dinglen la son hello non vi ki mietum lasi nili ka pin khat pang arju thai arju ta thai sita ka pin khat Aji kang tung bang lan lo non lom ovi kimi tum kilun ke koma ne phan ke chupacha pu anchot nang na koma ne phan si chupacha bom pu alun anchot nang na ing ke chupacha phan bang me sian le he sita ka prega prega meses alun ta alun
1: pon se dote
0: ing dote
1: pini nang liben ni lila dai chitong from ben ke chingkia ho nale ningar lo lam the ke matha e rada phan ke pachini ji nale ningar lo pen ko pilo ke than ji
0: Neli kita semet la alun kelun anat atum panzi pudam ji ning hang lo he apraman da ning matha thalo nili tum au vehut la sara Chandrakanto Terang panceng lok sara bidasing rong pi panceng lok pukila lek thipi alang li tum panceng lok le he nili tum au vehut ke charli dam pensi lun ketok Kuna ne school dun pensi music Charlie pua bang jumpi. La suposi nilitum por hurbang ke karbi alun ta paduna. Pu pensi karbi alun ka bondadun jodang na. Sita nona por ke karbi alun ta angsong ansasi pondunang ji pulute anutin alun sepo alun sepita aprang. Kuna ne music school long Charlie pakale lun lun dun te nili matha nili tuma we hu dason ki chok chilu non apor hot ki lasi non we ki mi tum mang ke na ni school pen nang charlie ra classical te pe ta ta me na charlie si na charlie pa kapen si lun lun dun nang po pus nilin pen matha da so mrs bang kar bieng long da se me pet kar bieng lun si pulun si pit

0: La bangkem. Ajak tum matha lo physiotherapy putem massage puchot ari aking paklem puchot putsi ke matha tumsi ke ong la bangkem ahokali angkang ke theso kali physiotherapy tum ha kisu ke lang lang angkang the pik inkya isi ke la hen lo kisu bangke arji ding pik pik po ningkan thom ningkan thli kini tum long ke chapa klang lo te ani sihini pen ki thom pen mede ji me ne puta do la bangi kali ni tum ke operation puta kali ni tum ke dowa ki pike cho pen si ki pa me puta kali ni tum ke aja tiklan ta iri pen si klem machine pen si klem la dak pen ni tum ke la hai por ka ji ki ding ke so hai pute apor nang pik asi pin pini chilang lo pini mad me det puka li pina nang chilang lo pute pina ma me det puka li apor na ajata ki mi hormu ki nai pute apor nang kok pejo pejo pen pusita lahen lo ni pathan pon gang tung ke
1: churo lo doctor nang li ki than pakla rap thek pot tangte nang li tuma sae long agi sung ka chetong mati ning karong mi mi ka chetong la puson alam radio kar jora ta phan than pon ikjima
0: physiotherapy ki claim pen joy ke puke kali mithang aja kong chi pilap nang ji non so amu ni tum chi thana son paralyzed a patient stroke patient tum ke la tum ke kai mata bebe tan cholo la tum ye pakle mu ni aja un elo la da ke ni tum se aja ta claim lab nang la tum hang ki cheng pen ki ju ko pipi si claim ni mari tum lok se pakle mu poke par ja aja un ipin thon si ke par ja bor i la da ko ani ja kong dam dam lahai lo itum kisung sihini ki phodun dun ke ke ining karong mi mi alam ta dupik ke lahen lo uni tum ko an arji ki jing ki so ki chak chak ke la so ki so pen ki mi hut ko an aning karong rong patient tum aning karong ki thek dun long pute ilita pinya ki me ki kla ki klem lo pason si ji thek long lo alang tum ko an ni nitum han na kha jen mi ji puan patient tum ki me hut ni tum ta ke thek dun long dun la hai pan in ning arong mi mi alam lo
1: choro lo doctor nang li radio kar chora ta phan ke than pon ik thega pon tang te ke rep dam alam the ok pran ke mi sen ja phan nang li hin pen radio kar chora ta tuma phan than dam ik chima doctor
0: pudam lo te ok pran mi sen pute ni tum a jata claim un ke di ni tum asai hai ta chi claim un mi thang a jata claim nei puta claim un isita i ok pran li mi mi pute ajata sai da claim dun no kai ta ki so do ver di ti la banke reng nu pik non son motor son nang motor gari ta solaire pute heng no dak ti ti inke la son thot si nang la so motor le solai le dat puta la ta heng no dak ti ti mamor chu dat ti ti
2: la pana ponang le tum Dr. Joyce Terang pi lapen hutbang senkan gimi ingtipia tumangbong physiotherapy pathak chi hochipot arjik longtanglo lake akashwani diphu jaime kiwang lake fm banalong pan megahertz pharoi siratok bora sirke lapen news on air app longpan ta arjik me non studio ghure por finer ke playing gerlo la se english alona jaime angdeng longpen asona sona lunjir arjik longpo bangso jaime angdeng longpen aprangsi arjik sinang A little good news for Alunjir, Bangsolon Kilun lake Anne Murray Ben.

ki hang anim supi mate arlo swabang arje ki mi onga jok nangra je ki mi manaya son nang ka chetong long penta ko anni ning karong pusi cheklo pen la pe anim supi araje phan pang bardam lo la pen pir the dutti ke nang phan kai ke ta kang hon du verji pusi lun pena jok pajir mi dam to tangte arje se nang labang solunjir